Jesus. Lamona. Adu. Amejase. Lamona. Enyeni panya na enyeni sayo.

adire e fime oba ire be fri ni ba akopa na ni yamre su sino ye ye fruma ho se yamre be fri po a

0: driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
1: Asase a yɛte so ɛwɔ wura na bɛmɛ yɛ meka ne ho asɛm yi wɔse yɛfrɛ me meara meara nyankopɔn a ɔte ase daa ɔse mene nyame a menim ne makyi obia ɛnka ne ho na kyerɛ sɛ ɔyɛ prako pɛ nyankopɔn Sanya mi na mi dinu wa dance ya tro. Sa sa wudu wu tonso. Na sa wudu wu resan mwa. Ah, omu wadi mwase. Omu wadi mwase. Omu nuta.

0: sa na rani meyadie yi meyadie nyina mama ni mo awo mi ya ngo pon
1: woni ba
0: ni sa o pa na ube radi.